0: San Marcos capítulo 7.
1: Aba hayabu in fariseu go ham hada nya rufuda ti en liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem ye logo Jesus. Aba harihi logo anya ila hada ge disciple go makufu liru ti alao etu ni lelani na aruma du ni ligibu ge bungi. Au ti amachibu go hamoi haha. Fala hamu ti fariseu go hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchago lumuigi hama makufu liru ga gea lao etu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiru drugu gie, maigi banya machibu ga hamoi hahap. Ani hiburi ginye sarago luwiyeri echu ni hafalaru, kaibure la chibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati hali gudu ni fariseo gu hama adufu dhati uliluru du Moisesi hajia Jesus. Harinya ga lu.
2: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gu binadu hagabri waguchagu, heigi imboi lao nibiye hahap.
1: Aba launa bunia Jesus.
3: Lenaro profeta Isaías, talen larinho go boi huago, logo biango ala higib, larinho hare, grige ha, hayuma ro rugunye hichiga inebe seino, ahon tu haniki, tise to noi. Mala te hau duragun no, la duga, lenaro gunye hakuma di uguri en harufu daha.
4: Aba larinho go Jesus.
3: Igre homale lugoma di bungi yo, lu hafala ro ne binadu hakabere binadu grige. La sibunu wa saudi ero, Wero lumakati libe inalera. Maestro gugia buiti huguye. Igra humuti luguma di bungi luha falaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi. Ineba hama aba guburi gubu. Le anaba gutin la guburi gu hilala. Ainti huguya. Arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama guriga lo lugu sin oto lugu chon. Sinyati nedere gu nipo. La tiga son le numa bay. Arinya gadina lagu lun la nishiku ni lun bungi. Lagu furumi guare gu la le arinya guti itara. Mama le la lunti litera guninya la guburigo. La ulira, mebege guda huma li luguma di bungi lu hafalaru ni binadu higaburi, adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
1: Aba ya laguaru Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinya gu hon.
3: Agamba humana, sun hugu ya, kufuna ta humana me. Uwa ti ni kate beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri du bai titange la niga grigi ya, ligiawia da gudubali ligibu gen bungi yo.
1: Dan le ligiru ni Jesus grige hagia, aba le beluru muna dun, aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinya gu hon.
3: Uwati sa kufuran da homa, uwati sa kufuran da homani, luago son lale e beluru bai baugu digien lidon grige ya, sin ala lawia da guduni ligibu gen bungi yo. La diga me belu titidon la nige, luraga irugun le belura, nyengi aba ya lafri dun lidangin.
1: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu ge buingiu. Arinya gatiginye.
3: Anati le afri dobe lida ga gurigia. Viye da gudda lumuti ligibu ge buingiu. Ladiga lida gya gurigia o tida gya haniki lafri da lagubri samino. Agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iyere habuni, iyeni, maricha ragun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tidange hanige gurige liabi, ligia te avieta da gudubali.
1: Aba lidu Jesusu nyingye lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebele run tidon aba muna, ani mabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu aba tahu dragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaru ni sifiri uribati le tuwe itiragu. Aba larinya gu Jesus utun.
3: Nuti nedara gu niya numuti ha huri furumia. Mabuiti utin, nutagida runu wa fein hawe isani gu lutichi guno hangunli.
1: Aba tona buni, tarinya gu.
5: Aha nabureme. Gama lumo ibini only ha labu ge banya dabula gayara tigine haigiti dageti fefento haguabon isaniko
1: abati larinya gun Jesus utun
3: adimore hadi bubuidi gayara halibidi kureha sifiri uriba titi daginya birag
1: tale tachini rumbay munada abata dari runu irahu gabanaru furi halisifiri uriba.

0: seguir. La diga hibiu ba aba omebu afayiru waho cielo. Itara meme linyame a hadiga hagucha gogurike ha hon profeta go. Fugiabu gu hugi ele risibay. La diga hibiha humali sun ugunda nile lumbe hibihini. Fugiabu gu hugi hakimule banye. La diga halama chuba. Fugiabu gu hugi ha eher ha banya gwento. La diga hayahu ha balau iruni. Fugiabu gu hugi adanle hadimur ha sun guriga buidu huwago. Itara linyame ha hadimur ha hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Aniha nenenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi ha ma haga ni hon. Adiga hama buiti hon hai yere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida huwia mehawago anabu gutun. Ahinya gayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buwayi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga bai luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari ginye nulubayi. Insi habuba nyo hon. Insi ata hon. Ka buiti hadiga bai lau lira. La diga ibi niga figo utiyan. Itra linyagin hadiga. O ahun la adiga buiti honrugu ha adiga banya buiti hon. Ka buiti hadiga bai lau lira. La diga itra linyagin hadiga ga figo utiyan. Ahun afure tehe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama ginyan. Ka buiti hadiga bai lau lira. Afure tehe tinya ginyan ga figo utiyan hama gwa. Agura banyo hagiya herese biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya. Lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga hugiya me buiti, afurite hugiya me, magora bahanga ni kata lemenyo go. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyo go bay, ani lirahi nyo badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi ra dibanya luma honha uriba banya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia dirunwa humamu ga ginye. Ferudu na huma, ferudu na wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon, lichi gubabungi yu sarago hon, ladiga ba hon kai gubiriga hadiga hon amu.
1: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
0: Gayara tifunagi ladunte aba marihinti liladi. Mahegua du babiangu bai lidon aba meme huyo. Uwati ni aba disipulu weirigu ti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu jalaturi ha, itara rigu bai kai lu maestro. Idalinya gayara buban lelera re ifile lidan bai lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu le lidan bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gon lo bibri, sagane ilira re ifile baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai, biangwa tigibu hugiye le, sagabai durusu le baguru gubai furumi, gayara lamuga barihi ni lira re ifile laguru bai bibri bui du lo basagarone. Uwa titidi buwewe buiti lunguri balanli. Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu la li. Sun tidibu wewe subudi wati lwagu li. Matu hau tu igu luwege hiyo ni baybay tuwege guribi yu. Gurigi ele buidu bay kate buiti la rinyago bay ladiga kate ila buiti titan bay la nigi. Gurigi ele uriba bay kate uribati la rinyago bay ladiga kate ila uribati titan bay la nigi. Ladiga lwagu legibe bay titan ba nigi la yanu habi yumu. Kasa uwago harinya ga luwago au la habure me bay ani madugu humuti le nubay bay. Narinya ga li hon ida linya la le nyubu yu bay nuo ani adiga li le nubay bay. Itara linya ke yama uugiri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu li da dubu derebu guti. Dan le li nyuru bay duna, aba liyabi fuludu lau ere itu wago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luwago nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agaw bubalina, ani madunga lumuti le nubai bai, itara linya ke yaba ugiri le abun maru luba ligibu agu sagon, ma wago buriga, tanti le linyuru bai duna, aba liyabi fuludu lau eri itu agon, aba teiwa don aba tagoni chagun son sui nagu bai.
2: San Lucas, capítulo 7.
1: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyiyin aba ufisi roma na nyei, lau aba lumusu, Weiri tilisye lun, sandi musu ligia, jarafa li lulowe. Dan el gambu bay ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutia, ida hafiye huriyu, luha yumurugu lu Jesusu lu lidi aligda guagde ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurugu lu tausun hanigi hariye galu.
3: Gadunati lu bidaragu ni ufisi le, ladiga hinsiyati walu, ane ligia guanarugu abuna guagde barun waligilisi.
1: Aba ti lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, aba lona ha ufisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
4: Nabureme, Madrid na lu bebelu runubio. Ligia miti nubay aluga bunungu. Rugu bay dimure, aba melare da gunumusu. La duga u guine, labu yad na gumadi inu timati. Ani ayahi guine sudara labu guine na gumadiha. Dale narien guluaba hada galulidi, nuduts. Dale narien gululea baliabi, nubiti. Dale narien gulun, numusu lun, la duga furmegore kate, a duga lamuts.
1: Dale lagambu bali Jesusu kate le, weriti la nigi lau guri ligia, abalarihi hawagu grigi ha fala rubali, abalarin go home.
0: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weriti ke la finya uguri le.
1: Danti leha chilir boy uguri ha, nindu boy oge Jesusu lari gon lubion ofisi, arek dagwali lumosun. Larigi kate le, abalidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwere ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chili dubai jirafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligia lugu titira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan lela rihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
0: Mayahu wahaba.
1: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguhanu gubali, aba larinya gulun hilali.
0: Irahu, bu narinya ga saraba.
1: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu arinya gina.
5: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
1: Arinya gatinya ginye.
6: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagia lelu mutuni.
1: Aba lagambu ni wakate ile, la dugu bi Jesusu lida sun hudea luma geyegu wa lou. Agamba ti huan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
7: Lone he diwa huang le abadi sehabwe, alig dabu ahi buge lubay Kristu bay le lumbay liabi, o ahi lulubay wagura buamu.
1: Dida meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, luma hasufirirun, luma hada ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti lariye gu hon.
0: Heiba, hariye ga ime le harihu bay luma le hagabu bay lun huang. Abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia, ebu ganya la maibu gutinya, arida guanya la lautin lepura, agamba nya la hamagambu nya habanya, agu guanya la hilanya, loma luago lichigun ugano lautia salbaru ni hongu demetia. Puleste watiginya gurigye le meferi dirubali la finya nuago.
1: Larige hodi, habu galuna habanya huan, abalagume seru Jesusu adimureha, luago huan hongirigia lariega.
0: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaire wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha. Aba uguri tau daugwa wende guto. Subuti humunti luago hala wende gu banya daurago, agana wahagi ya buido, tida ya nula haba uruwego. Lidna linaru kati, ka hindi bayariha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri guti sigulao profeta. Huang, igie onagale le wau baitarinya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainariye guni hon, uwa gili profeta weri guti loi huang hada songurige, ani lau son lira, weri guti mati le unabuti mabai lida la ruwe ha bungi yusugu lau.
1: Dan le hagambu bali songurigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, aba hariye gun, luagurricha la bungi yu, laulariye gu liyumu luge huang, luagulunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huang, Ahen tihibe agi fariseugu, hama arufda tiye liluru du muisesi, mahati emeha lulabadi serunia huan, animeresi biru hamuti, lelabu serubi bungi uladugu, luagu hafulesei. Aba larinya gu Jesusu.
0: Idaliyasa hagabiri gurigi halani natanle, kasa ale negabai, itrahanya kei irahinyi ha nyuruba nya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hati wa fidu hon, mabina hatun, eremu hati wa uremu hiri tu hon, Ani mayahu wahatun, lazga nyumbi ti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diveng, ariaga tun luagu gawagu la sifiri uribati. lari gya aba niya bi aule wuguri garo wurguti le egi bay ani gura ligiya hari ga lwagu gai gatina kata dinuguya ani lwagu hama dala ga figu tinya hama akuber hatin lisensi no gumadi au gamalumo ashubanya au subudi hamuti lwagu buidu la lela dugu bi bungi lauli chulau
1: aba la misura hani aba hada ge fariseu gu Jesusu lulidi ega lubie aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia aba la nyuru ega lwagu lidabula ninyu ti aba wuri gafigo tulida uburu guligia dan leta gambu boi lwagu lidi Jesusu ega lubie fariseu ligia aba tidi lo aba lage ibinye hemeti aba tarara mulanaga ge Jesusu lo igien lugudi aba ta dadir gudini lugudi lau taguira anuha ayahuha anuha araga hei lau tiduburi anuha achuhi lugudi aba teseruni ibinye lwagu dan le larihi bali fariseu le amisura bali Jesusu kate le lariye galungu orugu
8: lu hamuga inari ni lalu agu profeta la ugri le la subudri ni hamuga kala tiwiri wuri to aguru bolu agu lagu aba la gafigo
1: abati lariye gu Jesusu lu fariseu ligia
0: Simon ani aba kate lu nariye gu nipon
1: lariye ga fariseu
8: ariye ga bainu maistoro
1: lariye ga Jesusu lu
0: Nyanya no bian wogunia, doe tinha sem sulu aba furi dehete. Aba hadaginha doe ti sengu san denario, le aba di misa. Kei ti sinha lubei hafairu ni, aba ferud nalani afuri dehete ligeia hatuwe ha biangu bei. Aninha gabei tino, kabagia hadaginha hinsi ha buti malu afuri dehete ligeia.
1: Laninha ga Simon lu.
8: Lida narita gun, le gibe ti mabe la doe ha.
1: Laninha ga Jesusu lu.
0: Rishati le barinha gubei.
1: Aba larihi Jesusu tuagu wuri tuguya, aba larinya gulu Simon.
0: Aria gubinya santun wuri to, beluti na bubiyon, michu tibuduna no lu na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugwatu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinha gubai bun luago aruhu dalani luweni tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufu don.
1: Abati larinha gu Jesus tuuri tuguya.
0: Ferud na wali bi figon.
1: Abati hagumbe seru, amisuro houtinya hanyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
9: Kata isa wugari le, ibini lubai figou ferud nati.
1: Abalarinha gu Jesus tuuri tuguya.
0: Salba wadi bulida agen bifigon la duga bafinyo ronuago. Baiba darangi lenyo.
2: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay uganu buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, To giribu Magdalena, hada, to ida gebo hafrida sedu sifrigu uribatinya. Nyinyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba Herodesi. Nyinyo Susana, hama ya saragu amuha idaragu bali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitinya lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le ondaragu anya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
0: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu. Dale afur hai nalani aba labur han lida gen luagun umo. Aba hadugura gune asugurutin. Aba hegi ni dunuru. Libiri aba labur han labad nagon dubu. Dante le labouchon aba lasurun laduga lumabu ifulasu. Aba labur han libiri labad nagon hiyu. Aba lafaru ni hiyu le ahuchu bayi uwara luma. Kamalumu nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti. Tane la wino mudubay gin ligia. Buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
1: Lari gine, lariye gu ni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
0: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
1: Aba tihali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
0: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu tibai larue ha hon. Aha ya hama berese banya lau lereron, Lau hempulu larinya wago wakati lagu te laruwe ha bungi hon, lu ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lu ngie uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
1: abalarinha go Jesus hon.
0: Aniha lila hemplu ligi, lila nadu lereno bungi, ila utile abur hobelidan uma, agia gurigi hagambu bali lereno bungi, abaliabi mafia, abalagida runitida genhanigi luma finro hama, masalbaru hagiame, ila le abur hobelagano gondubu, agia gurigi hagambu bali lereno bungi, abaheresi biruni laugundani, gamalumo, malagle tihada buidu, afinha tinha luago murusunda, gamalumo dale hochawago, mawandu hamute. Ile nadule abur hobelidun hiyu, agia gurigi hagambu bali lereno bungi, gamalumo, muruso muruso apa bule deina hamali la dega idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ainti lila nadule abur hobelidun mua buiti, agia gurigi hagambu bali lereno bungi tawa nigi buitu. Adeg hagia kasu lau lereno, ebu hagia kei lubudubu, aluba hoa ti kate buiti hadagin.
1: Abalaniya go Jesusu.
0: Uwa tigurigi ebe du tilampo, abaladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu du monada, luga yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnube la. Uwa ni kata lebidi wati, luma chulube la dan lula subudirunu wa luma lula furan gudan. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti, libihuba laun le luma bay. Ahinti le mama bay, Ibi nile wago bailarita kwa lwago anihin la luma lagi daruwa baluwe.
1: Abatita chiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba laniya wago lun.
7: Anuhate bugu chu hama bamulenu bogu di anibusente harihi nibu.
1: Aba laniya gu hon.
0: Hagambu balin lene rubungiyo ania diga hama ile lubai bay hagia nugu chu banya hagia namulenu.
1: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba ugunin, haulani disipulu gu, aba larinye gu hon.
0: Kemun lo bafuru gun lagunu.
1: Aba hodi, dale anyaha luboi, ahin irogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu gu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agunin, gerafa luha dibiru gu, aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gu lun.
3: Maestro! Maestro! Wadi biragua.
1: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate. Abati larinya guhon disipulu gu.
0: Hagai sahafinye.
1: Aba halu gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinya ga.
10: Kati funasa wugirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei.
1: Aba hachiliru, lobo ugu gerasa, Le lou bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abin aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wuguri ligia, au sifiri guburi batinya, madalti dagu, magano ligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, le gibu ge abalagua ragu lariaga.
11: Kawagu bametera nomo? Jesusu lira ubungi le inyo gutimabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
1: Larinya gubay itara, ladiga laguma dirinyo la Jesusu sifiri ligia, lulafri du li dagin. Saragu hawayasu, larga dini sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latumuro guni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magayru wati, aba larinya gu Jesusu lung.
0: Kabir,
1: aba larinya gu.
11: Lehio, liribay.
1: Larinya gu bay luago ligie la liribay. La daga gibe hama sifiri gu uribat yaha ebelo bayan lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu bayruhu, eiga luago aba awubu. Jarafa, aba hayumuno gu sifiri hagaya lun, lulona hani yaha don bayruhu hagaya. Aba lanharu Jesusu, aba ti hafri du sifiri uribat yaha gaya loibu giri ligia, Aba hebelo ruha don buiruhu. Aba ti hagura gu buiruhu hagia hongua. Luegi aba gudungu. Aba haburi halidun laguna. Aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suser dubai. Aba hanufu de dagun. Aba haibagun. Aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti houdi go gerigia. Arihi kata ile asuser dubai. Dan lehachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya. Nyun lubadu lugudi Jesusu, tauladorugu, arei da guali. Aba hanufu de dagun. Hati buga arihi balin. Aba habau da guni loagu tilarei da gu vugiri le gawagu boy. Sifiri uribati hon. Aba hayumuna gu lile na fulasu ligia lu Jesusu. Lu lidi nyingi la diga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lu lidi. Aba la yumuna gu vugiri le. Ida gebe hafri da sifiri gu lun lu lidi luma. Aba larinya gu Jesusu lun lu leredenu larinya galun.
9: Giribu babo bion. Aba me babahu da guni son le la diga bay bungi yubon.
1: Aba lidi. Aba labaru da guni la diga bay Jesusu lun lida sun fulasu ligia. Tane la giri budu bay Jesusu lo bafurugun laguna. Aba heresi biruni grigia la ugundani la diga sun haguya. Agura banyu hanyali. Aba ti liabi aba wagiri giri ti hayro. Aba hadage tabu ti guhaligili si huriyu. Aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu. Aba la yumro gulun lulidi lubiye. La diga aba regunyon liru. Kebri dusu irumutau tonwe. Dan le liabi bay Jesusu. Aba hafalaru ni saragu grigia. Dare lun hamuru doguni. Ninyon ti aba wuri hada. Dusu irumutau lau lesen hajita ti dagi. Vesi tali sun ti sensu hawagu suru siegun. Siyan hamutu areida wagda. Aba ta yara fadulun Jesusu. La nagagin. Aba ta guru ni taru la dauragun. Lida meme ora ligia abatarei dagun abatilarinya gu Jesusu.
9: Ka guru benu agu.
1: Keisun la hagia arinya galagu maguru nu wala luagu. Abalarinya gu Fedru hama libirigu.
10: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia. Alg da hagi di bukala guru beibu agu.
1: Abalarinya gu Jesusu.
9: Guru alu nu agu. La diga sanditi na lafuri don ubafu nidanginya.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya. Logo subu di wali la. Aba ti abi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibu gen sun girigia. Kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba laria gu Jesusu tun.
9: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baada rangilengi.
1: Nyingili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubia ge hairo, aba laria gu lun hairo.
3: Hila abira. Mabereza digi ya balu maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu le abalarinya gulun.
9: Manufu de daba, afinyari guba abametareida gumbira.
1: Dan le lachiliru boi Jesusu lubi unhairo, migiru tiluhe beluru amun luma. Loidige Fedru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nyasun hanyimbanya tarigi abalarinya gu Jesusu hon.
9: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu ilata. Aba larigu duni Jesusu tuhubu, aba larinyagu lau umalali hereti.
9: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinyagu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinyagu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuser duboi nikaun.
2: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalón de Runia Jesusu, lani dosu discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona haninha apuriche huganu, logo tilaru e rabungiu, luma arei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
9: Manega humani kata huma gualago huayasan, ni badon, ni sago, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bon. Por mi aguare comuno toñejo lumuti hachilura, rey de huma nyin dario hidin lida gen fulasu ligia. Leñe lumuti merece biruni wa huma, tamele hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du niu kalike luegen hugudi, aruhu da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igir huma nya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafuri du disipulu gu haguya, aba hei bugu ni sun li rahi in fulasu apurichi hei ni huganu luago ti asal baro ni. Areida guaga da hagia sanditinha li da sun fulasu lenye lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi luago sun kata ilela diga bay Jesusu. Ibidi ya tilu kaba la larita gua. La diga nyinya nwari ngu tiyan luago sara la huan li da ge oveni. Hibiri arinyaga luago profeta la Eliasi achi lagu bay. Hibiri arinya gatinya, luagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa arutin lidage oveni. Aba larinya gun erodesi.
4: Au gwanarigu ou na hapaya dure ili shigu huan. Kata ifunat le wago be naga abala baha da wago sarago kate.
1: Abati louchu Herodes si larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abaha baudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati la nuganye lidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, abaha falaru ni, abale seri bidunia Jesusu, abala dimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubay atarida, abaha yabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaha rinyagun lum.
10: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga aluga habara luhe menangu. Alua hagia me, egi ni lidaburi lirahin odu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
1: Larinyaga Jesusu hon,
12: ruho ma egi ni hon.
1: Harinyaga lun.
3: Sen girigia fin wama, hama bia udru. Awa gubari gijida gai haigi ni hon su girigia ha.
1: Hawana yanu sengu milu ugirinya, abalarengo Jesus hon lani discípulo gu
12: nyurugo da homanya dimi dimisa
1: abaha dugni itara abaha nyuru sungubai abatila nugnu Jesus sengu feng tuguya luha burugu ama bia udiru abalarihi sielu abalatengiru ni bungiu larige la guba chagu no feng luma ui abalichu gu ni hon lani discípulo gu luha fane ha hada grige hautinye sungubai kimule dale habuda habaru igira gutun Bungida tinha duas faninhas e tal. Logo aba veio, na lelafuri de Elboi Jesusu, labugua, ninha no lani discípulo gu, disser lui, abalarinha gu hon.
12: E da linha san harita gu gurugia nuau, kata na san segon hagia.
1: Abaharinha gu lum.
6: Anha hengarinha gu tinha, luago huan lale abadisei habai buguia. Hibiri arinha ga Elias. Anha henginha arinha gu tinha, luago aban la hadage binado profeta gu, Asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati lariengu hon.
12: Age huguye. Katanagia lidan harita gon.
1: Lariengu fedoru lun.
10: Kristu. Lelona habibungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Aba lariengu Jesusu hon. Lau eregu. Lumariengu hamani kati lenika un. Aba lariengu hon.
12: Nasufri rubasarago. Aule uguri garu warigati. Hanigu badina uguri ya weri gutin lidan hafinye huriyo. Habuti kufadri go, hamaruhu tatinya liluru do Moisesi kai nikata. Nafaruwa bo hilagu bai, haba menasaron lidiange owe ni luagun luru wa weju.
1: Larigye, haba lariye go hon sungu bai.
12: Lebusente la falaru ni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radiga leabuse rute lesefru ni libagari, leferi diru bai. Ahin leferi diru ti libagari nuwegye, lesefru bai. Kagye hula lungu rige laganyiru ni sungu bau, ahin eferi dira, O laguni chegou lá longo, le anigo te busiga no nuago luma luago nereno, ao le uguri garo urgati, ni busiga ribadina ginha lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gu nugu chin hama angeli gu ha sandu banyi. Ni naran hau, luaguanyahe la hada ge ha ya banyo guento, mowe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larige, larinha gu ni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu, afuri da lu bongiyo, barulumu ti fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afurieida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanuha luma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanuha ya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu fedru, hama libirigu, marumu gutinya, Ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabanyo. Dale adise deinanya, biyan wugunia hagia loy Jesusu, abalariengo fedoru lum.
10: Maestro, lida dan avanjala ya, adiga oma urwa dibasen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gama lumo, ibidi eti meha lu fedoru, kalalariengo boy, sunti aniha la adimureha, abaliabi abaduairi, oburoguanya, Aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa luragirigu duairi ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duairi ligia.
13: Anihani lalu, lehisi ya bainu, agamba humei le lubaybe.
1: Larige ladimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba heredaru maninyu Maria gu hamuti kati le harihibai luni aba li dadan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutian lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala liheriti lariega.
14: Maestro, flesa hiabubanu, harihabai nireu le ligi ergunyebai, anin aba sifiri uribati luago, dan le larguduni, aba laguara guaguduni, aba loeha. Afriha ligia hakuto liumlu ginya. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulu gu. Luhasagaru disifri uribati le luai siahamuti.
1: Aba louna bu Jesusu laniega.
12: Uguya gurigia mafiere di tia ani uribati. Atribaisa dan nenedero huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bay. Barubai bero yaho.
1: Danye bele lidi irahi ligia lu. Aba lahu churuni sifiri uribati mungarugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida gua gudini irahu. Aba lederegeruni lu luguchi. Aba taweri duhanigi sungubai lau luweni gubungi. Sunganya ha la lau tuweni hanigi lau leladegubai Jesusu. Aba lania guhon lani disipulugun.
12: Agamba humai kate leboidu. Nadere geru aba, awle ugeri geru ergete, aha burugun nagani.
1: Uwati gom faranda hamani disipulugu, lelaniya gubay, la daga darunyo liya hasamina, lu kate ile, ani hanufu detinya, lu harinya gulun, lu lafuna guagadani, lelaniya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagwa, lu agukala wairi gutimabay hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abala nigu aba irahu, Lubadun, abalarinya guhon.
12: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lidan niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigin le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida, digi awiri gutima bai.
1: Abati larinya guhon lu Jesusu.
15: Maestro, arihati wa aba wuguri asagahati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Laniya ga Jesusu lun.
12: Meberi dira humay. Ladiga le mama bay wagani wama ginyayin.
1: Dan le layara fa dubay. Dan lula nagani wa Jesusu siyelun. Aba larig di anigin. Lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna gale luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Luo halon ha muna luba. Mahatiye Samaria na heresi biruni. Ladiga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
15: Wabureme, busenti busan lun wamuria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
12: Mama niyabia awle wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigie. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
10: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
12: Dariti nga siga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti awle wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
1: Larinya ga ya Jesusu lun aba.
12: Falabana.
1: Larinya ga lun.
7: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larige me aba me nafalaru nibu.
1: Aba larinya gu Jesusu.
12: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu ti laruwe hapungiyo.
1: Aba yati larinya gu aba lun.
16: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumu, naibu ga yebe ayoro gong honha wabie bayo.
1: Larinya ga Jesusu lun.
12: Le ishi guti luha bulagu wa wawu hugulei, larigin aba larihin larigon, mabuidun ti lulila na me laruwe habungiyo.
2: San Lucas, Capítulo 10.
1: Larige kate le, aba lanua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu, aba launa hania lubarun bian bian, lidon sun ageri lumafulasu le lumbi lidinyi. Larinya gahon.
12: Inaruni. Gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logwa tiyo na dagmi tiyo. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagmi tiyo ha gana guon. Heiba, nona hanya don kaisi mudun ha don ani malu ganyiti manego ma sago homago ni senso ni gaidi mere derago hugi me ayano hanni ka uma uma derago damele hebelu rutido aba muna usuhu mafurumi ariya game darangilo hon tila namuno to ahin anya he lubai guri gi ahin sinya but ne lu darangilo ti namuno tugo ya eresi biruba don lau ukundani ahin uwa habai giri bugu da humai abusurune Rede huma ti da muna tugu ya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humei me, gura leishi kuti hon uo gabusigano, da duga garicha ti nadagume inti ilu lafayiru waha. Masansi ha huma muna, da melehashilu ilu lidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa, ho humei leishi kuti hon, arida guaga da humanya sandi tiya ha nyin tiya, aninya game hon lila na fulasu ligia, jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun ashilu ilu lidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma, Uri huma li domburi uma. Aniya game, ibi ni likali ki hagaire le lwagu bai wagudi furuwa muti luwarufu dini hun lwagu magunda wama lau hikaburi. Ani subudi humei lwagu yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, lwagu lida la meweyu ligia, anari metimabai habai shunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai shun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasing, ugiabu huguya lila na Betsaida. La duga lunhamogo uburugo la tiru o sidon la duguwa buri milagru le la duguwa bi lidan huburugo te. Binaru hamoga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamoga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugo le kafaru na umu, arita kwa tibu sanluagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafio gati.
1: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendu su disipulu gu halo na habanya apulishi ya lwagu laruwa iha bungi yu.
12: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
1: Aba hagiri budu urwa wendu su disipulu gu hagia, lidage hakuja su lau ugunda ni, arinya gina hagia.
3: Wabureme, ibi ni sifiri guburibatia agab hamoto dale wasagaru ni elida abiri.
1: Lariyega Jesusu hon.
12: Aha, ariha numuti ligabri legwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, lumason lubafu aga ni masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu no sifiri guburibatia. Gunda huma lwagwa nihila hiri buruwa nyusielu.
1: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani aba la riengu.
12: Ruti na uweiri guni buu nugushi, bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, aba bafuna akwagudini honha itara banya kei irahinya. Aha nugushi, laduga itara linya babu senroni. Derege la li nugu chin son kata ino. Uwate ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nugu chin. Uwate ginye ni aba subudi habuti kata nye la nugu chin nwaidigia hama haa unti ya nabunsera na subudi ragudoni.
1: Abati la digiragu adimure ha honugu lani disiplugu lariyaga.
12: Fulese watinya harihu balin kata le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon lwago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go Abu serunti ya yebe meha harihi ni le harihi bigweto, gama lumon marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigweto, ani magambu hamuti.
1: Nyeyen aba arufu dati liluru du muisesi, Abu seruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihi ni bagari magumuchaditi?
1: Larinya ga Jesusu lun.
12: Kate gi aburuwa nyubailida liluru du muisesi. Italiyagi ya bali hanyi.
1: Aba louna bularinga.
3: Hisi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun. Kei bisi ya gubungu.
1: Aba tilaniya gu Jesusu lun.
12: Bui tibauna bun. Ahi baduga itara. Bibihu bai ibagari magumu chaditi.
1: Kei tibuse la. Arufuda ateligia. Larufudu ni lagu buidu la lalugu dahan aba larinya gulun Jesusu.
3: Kata yege nibiri gubaya?
1: Aba ti lounabu ni Jesusu larinya gulun.
12: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gen lun uburu gun heriko. Lagu luwe yesun aba harga duni hiver utin aba hiver honi sunle lumo bay tuma la dorago ule se hamai aba higiruni hila memel aba lasgrun aba hafadirin huri yuli da ge meme umaligiya dale lari hibali uguri ligiya aba legeye dulwai aba lasigiruni leibugun sugligi aba hada ge laddugo wagun lewinyingi da gien le lari hibali aba gien legeye dulwai aba lasigiruni leibugun aba ti lasigrun aba uguri samariana awoye suhatili da ge umaligiya dale lari hibali aba lagu de medagun lo Abaleabi, abalagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen, abalagura guni, abalawari dagaduni luagu li lugu burigu, abalanuguni tidon haba chiludu gutia, abaloni giruni. Laruga, danle leibu galan samari naligia, abalalugu chumu bian sensu le denario, abalichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni gibai uguri le, ahabu agastara amu lue le nichi gubai bun luagu na fayiru bai bun dame le nagirbudun.
1: Abati lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
12: Kage hada gen urwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer hoa lida barita kon.
1: Larienga lun.
3: Le gudem hebu bai lun.
1: Larienga yati Jesusu lun.
12: Baiba ani ligia me mela badiga.
1: Abala sigiru Jesusu luagu luweyesun. Abala chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni lelarinya gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu bere segun, abatarinya gu Marta lu Jesusu.
5: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
1: Abalona bu Jesusu, larinya gatun.
12: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate, gamalumon, Aba argiyen kati mege watima. Anianua diratali Maria lubidu aga kati ilia lubu imagida rubu ilatwe.
2: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimune hon, lani disipulu furumi.
12: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangu ala igibu, ladaga uwati ni kata darugu wati lau, Luma fura agudun baila. Uwe ligia ni kata. Aramu daguati luma subu dirua baila. Itara linya lubaiti. Son le harinya gubai labu gen luburi ga. Laga ambuwa balida larugo nga. Le harinya gubai darugu bena hao. Laguwa rahoa batablu gugine muna. Narinya hare hao nomadago. Mon lumuti hanuhu dadun hawe girige ha gabafu banya lun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siya hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lun bai hanuhu dadun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu dada. Ma lugru wati ya sengu du nuru lagu bia gawana. Lausun lira, mabuli induti bungi ni aba hada agi. Ayiti huguya, ibi ni idiburi le habulugu baya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu dada huma lubaiti, gebegi tunusugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufe saruti hakibu ga guriga lagu nani guhama. Nariya gubaginya luago nani gu hama hagibu ge lani bungi yo angeliku. Aha ya harinya gubayin hagibu ge gurike luago mama hama nani gu. Nariya gubaginya hagibu ge lani bungi yo angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guwari gile harinya gu tikati uriba tinuago awle ugurika rewari guti. Gayara tiferudno wala. Aha ile anaba gu tisifi risando sinya tiferudno wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lu hagusero. O hagibu giyon la tabuti gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno aura lun hadimuraha, la rufdu bay sifiri sandu le lun bay haringu ni hon.
1: Aba laringu, aba hadage girigi hagiya lu Jesusu.
16: Maestur, haringa ba lun nibuganya, lu lichuguni nifaranu lidage alaga.
1: Laringa Jesusu lun.
12: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya faringa tihida.
1: Haringa tigine itara.
12: Konigi wa huma hungu wa loi igadu wa ladika mama loi gen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichugu hempulu le hon larinaga.
12: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichigun lichari aluba honi buiti. Abati larinagu risiti le lungu wa rugu, kaba sanfu na nadiga. Ibidi ya tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba larinagu subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile, aba menadiga amu waina mutimato. aba menare duni na luba haluma sunle numa baitida aba meti narinya gununi wa buiti da bon ani hin sarago kati areida nyubuma lun sarago da emera waba hob gurab gunda waba gamaluma larinya gabungi lun uguri bidio watao bowe arie buto ani sunle buma bayareida nyu kapa saunle redere Italia la susere don lugo rigele ondoro wagdeti irisi ni luni wogwa. Kama lumo gudeme tiligibu gya bungi.
1: Abalarinye gu Jesus hon lani disipulu.
12: Arinye gatina lubaiti hon. Madihire do huma luago hibagari. Kaba la haiga. Ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini. Gebegi ugubu sigo tau daugo. Arinye huma hon dunur. Mabu naguntia. Malubaha. Maga iligia haigin. Lausun lira, ou da lomuti bungio, me begi timato funagia sugu hau dunuru. Ua tini aba hidagin e gaiara atelisigo ni ibini aba ora, laun li bagari kala ebe lueni li diheri luago. Ahin lubeiti sinha lubei hadugu ni le mene gubei, ka uago hadiheri de luago buri libiri katei. Aria huma ida linha la lahu chunfulure, ma wadigi mariti, mahu chagun ligia la dauragon. Ani lausun lira, kei narinha guni hun, ni mehe urui Salomon lausun luendegon, Me vende tuti kei aba lidagin. Ahinti itara linha lubei, la doira kwago duni bungi sagadi, le anihim bei ugunya arabo an haruga lago dunya, huguia de game samadora kwago dun la, logo tafinha huguia le. Madihiri da huma lubei ti luago ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahun yu ubole, lariginha nuburi kata ile, ahin huguia, anihim aba hugutin le subuti habubei lun sun le hemegi rubei. Alwa ha umwe lubei tiha la ruwe ha bungi yufurumie, aba melichi guni sun lehe megi rubei hong. Manufu de da huma lubei ti nirahinye, la usumibe huma gunda ti bungi lun lichi guni la ruwe ha hong. Alugra huma le huma ti, hiji ke me le begi hongu demeti. La ulira, adugu yon laga isensi toma uye datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jago tasielo. Le nye lubei sinyalahe belu nuhiveru tiha, uwa hage ha mutiri nye lun heijini. Nariya gubali le hon la duga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon luba nagiribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyahliyabin hayubu dirilida ge aba mariye luhadaru ni bena luba le ora laguwaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanya hayubu diri agagu duwanyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula aba melehere gon hon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala la ruga, ahin ala dari ragagu duanyu, fulese wabanyo monsu hagye. Subudi humay, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviru tuya iberuha. Agagu duanyu linya hamuga, mikinu ti hamuga luta daron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wukuri garo warguti.
1: Abati lalga duni Fedru Jesus u larinya galun.
10: Nabureme, wawana gunyen bichi ge hemplu le, o dihon sungu bay.
1: Larinya ga wabureme Jesus u lun.
12: Nun furumi aguari ga ouni giriti gonfliti. Ufana daligia, le ligru bay li yubu dire lun larinya hau tila na luba, lu leiga ga duni ali da. Fulese wabi musu le ladari rubay li yubu dire agunflira lau luwadi kamari dan le la chiluran. Nenaren hau, luago lichi gubay lan li yubu dire lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, aba me lagume sono austena ya hibiri musu hal labu gine banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo, aba me lichigu ni lueri yage ya buichuni luago, la siya direi me lun la sufri runi le ha sufri rubi ha magunfuli banya. Musu le subudi habuba ilun kala labusen rubi li yubu diri, Ani maran seronti, ma bahu din lei, la bai chuba sarago. Ahinti musu le ibidiyati lun, aba la dugun kati leburi lunti la bai chun luegin. Ma wairi ube la bai chun, le unti li chiguwa gibeti, gibebe aluguti lumagin. Le gibeti igiruti labu gin lariyan ha, gibeti mabe aluguti lumagin. Ni abiyan aduna kwagita watu ubowogu. Ani busenha dina hamuga durungwa li la watu ligie. Lunti nasi gun luegin aba onwebun ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumu chun. Harita kwa tunsa luagu niyabi ya la ichi ka darangi la ubo wakon. Manugu tina darangi la, fari nguwa na nugu bwe. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwa igine. lagara bago ba uguchile luago lira isani luago uguchile uguchuru tuago tirao isani tuago tuguchu idinyo tuago tagro agro tuago tidinyo
1: ariyenga tigien Jesus hongrigia itara
12: dale harihi laburi gadu sielo abahariya go luago lahu ya lahu ya anilige asuserda dati le lafrun suede abahariya go luago laro gadala anilige asuserda biang wotigi buhugu yele Subudi hamuti luago tiligabri la sanser go dan sielo lumo muergo. Ka wago ibidin lubei luago tiligabri dan le gata balun hung. Ka wago sinya lubei ha subdiruni kate le uwara wabai hungo. Ahin agora gida aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurdu. Hocha ba baran ser go bungwa luma luago uma lubarege ha chilurun. Manika lamu gabu ligibu gion agusere go duti. Lele deregeru nibu agusere go duti lun sudara. Aba meladaru nibu furisu rugon, narinha hane bon, lagu mafri dumba di bola nyegien, darai ba fayiru ni lagu mohon bigawanu.
2: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba uda golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunua, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
12: Harita kwatusa, luagu ladiga na luweri ha figon Galilea na hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luegen lira. Lausun lira, narinha hane hon, luagu ahon la masakri ha, hoa kubaginya son huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita kwatun, luagu weri timala hadunu sigu hao hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linya ginye, lausun lira, Narinha hane hon, lagu ahon la masakri ha, hoa gubaginya son huwe.
1: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinha ga.
12: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubay, madari ti ni katatuwago. Aba te larinha gon lule onigirubali lichari, ariha basa, uruwali irumuga bugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago teleda nyenye lagu ni kata. Aba luna bu ni le onigirubali ishari, aba larinyego. Ni yubu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uwa muwa luagun tugudi na, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahu magindun, aba metashugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nyi Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyonti aba uri disividu irumu tao, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu ladaga sifiri ligia. Sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
12: Wuri arida guadib.
1: Aba ti likiku ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu, ladega larida guagadu ni Jesusu lida lueyuru emera guni. Aba larinye gu hongrige hanyibanya.
8: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Yubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida liweyo remera agoni.
1: Aba larinya guwabure me Jesus ulun.
12: Biangwa tigibu huguye le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida lueyru emerago ni.
1: Dan le larinye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate werigu tile ladigibay Jesusu. Abati larinye gu Jesusu.
12: Ida linye li gabri larue habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Ita linye kei aba lirere tila mostasa, le lagunubay aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadigun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
12: Kakate umu baygayana la noushagu ni laruwa in habongiyo. Itara linya kei lebi ni le tichiku bay aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro aba teresi run sungu bay.
1: Aba la sigiru ni Jesusu luwaya su Jerusalem, arufu dahay na ligia, Lida buri sun ogdu luma lirahin fulasu le nyingel bay lasgara. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desa halu bay hasal baro.
1: Aba loun nabuni Jesusu.
12: Bururuti lubena risielu. hoche huma luga yara bela he belurun lidangin. La diga kainarinye guni hun, sarago haba busenti he belurun sinyabay. Larigin la doru ni tabure me muna lu benari, huge le baugi dupay hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, lariyaga me hun. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seru harinyaga. Hau hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugo.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: Niega nali hun,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ay, apuri chabubei luago lunti la mi berujón, la, kage wago biberuja. Ay, ariña kabubei luago mon lumuti la diguniva agabarahani, kamege badige. Ay, yere guhabei guari wabun, kamege biberuja y tirisin haliglisin. Panta tibulao liluru no bungio, gama lumu rutibu minebesa ilu bungio, la umagunfli rubani. Tinaron lere no bungio dan le tarinha gubei. Gebegi tisei ni tuago oustaruni, ahim bagunfli lurudu, gamalumu ahim baha le chagua, kei gubairigu meresi binubani. Ahim lubaiti lagunfli rale meresi binubali sei ni lurudu, la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuago oustaruni, gamalumu gunfli tinyaluma li lurudu bungyu, Hagusera gdubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuago hostanu, animagunfli ruhamuti le renu bungyu. Lausun hun la, laburdu. Le kuriu bai le timati, mama bogu di gneri gti libiti kuriu la. Mama gine laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresibi la seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, kuriu ha timatima bai hagia kuriu ha, muna da gne bai habiti. Ha resibi hamali seini tuago hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
2: Romanos capítulo 3.
1: Keisi itara linya lubehi, halia nyinti haganya ragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibi runi seini tuago hostaru. Sarago linya, Ani gibe tiginye lebuna. Furime tikatei. Rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada ge huriyu. Alogwa duti afinye. Magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya. Lubara ge lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun. Maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tarihen lereru bungyu.
3: Bapaga duba kresi rishati lida lebaria ubi. Ani buigdu bai bafru kum damele babosera wadudu.
1: Aba ya alga dahani. Ain seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kaba ge warinyega, maricha tila bungyu dan le labaychuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lun hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga ge lagusera gdininya grigia. Ahen ginye seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani. Lun larihini wale buidbay. Anihen kate leharinya gubay sarago grigia luago ligia la warufu dahabay. Grigia ha, anihen gubali itara, lun tihamoga hasia diruniba. Ida linyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hao grigia ha maba in huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali luago dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihen lereru bungyu.
3: Uwot niyaba grigia chagwati. Ni ibini abal, wot ni aba ahwati lugufurandala, wot ni aba alwahati bungyu, duri kwa yasungu bay, nyidu hiyalido feriti, wot ni aba adugit le buitu bay, ni ibini aba. Itara linya hakuler guke aba umuweho le ure umuti, maraswa lugutu hanyeye, aramudeti ya tupaisi ni hewe hayumulu, uin linya hayumalao inyara wakuni luma mabundani. Frasa si hibudi liu hodi afala. Gringo lumaigali buli dame hemeri. Ani bidia di imalani na tarangi ili hum. Marita kukubi tia logu linebe wa bungyu.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungyu. Hon la ha labu nye banya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay. Ani abri hahagia mesun. Grigia labu lagusera gudu bungyu. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu, luaigi nirigi ladigi nile lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunu wa lurudu won, luago gafigon wama le seribida. Gama lomo mbogu din luai lurudu, arufu dalali bungyu won idalinya la larichara guwagu duniwa, anigayara ti warihi nilida le lurudu Moisesi, luma tida halibu no profeta.